Diyutay lamang ang nagasumbay nini. Apansangkat ang dalan, kanun sa kalaglagan.

0: Imo bang napamalandong ang imong panimalay ining panahon na? Kumusta ang imong mga kabataan? Wala ba sila magkawatakwat?
1: Christian Music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Arche. Oh. Marika, ikaw magampo ha kay. Kay mga unata. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, dodong Arche, pag sure niya. Gampo ka o gaorder?
3: Gampo today ka.
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: Exciting!

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako uli sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po doon yan. Nawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamo inom og kaduha or katulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, nagasityo pagakpa, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, sis the pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
6: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
7: Bisag barbero lang pwede na kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
8: Masaman?
7: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
8: Masa ato?
7: Mga play unta kog barbero.
8: Hala, showy. Sorry ha, payot yang. Among? Titawa din eh.
7: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
8: Bayot ka?
7: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
8: Exciting!
9: Ay, Master!
10: Oyo sa man, Kap!
9: Klaro ho na to niya. Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
10: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo?
9: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
10: Exciting?

0: XFM. XFM.
1: Oi, parig lodi. Krabias damgon ako parig lodi, oi.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
1: Parig lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oi niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
2: Oh, usya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ilas ha.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uwa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Exactly.

0: FM.
1: Ayo, ayo.
2: Si pangayo, eh. Daram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Didigdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pagkaayaw mo sa kinatumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
6: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila na imubayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
3: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: I-apel po nung syaget.
1: Again! Again! Again! Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo akabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ginay pinagkanibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kapitan!
5: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
5: Oh! Unya garon?
4: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
6: Exciting!

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow.
2: Binaw be? Pinagalil ka inches na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: tagal, ha?
1: Ah, tagal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold, bay.
1: Ha? Sa Craft Gold, da, bay? Pag-sure, da, bay? Nga, no, good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold, bay?
0: Wala pa day kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!

0: FM。
1: Orak, Kapitan. Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Anin siya, Kapitan? Sa una gani, kung guwapo, babaero.
1: Karon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
3: Exciting.
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Si Gideon Galawiyot, pag-anapong turandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, pag-putol, may video nga di ko matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Kreating lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi. O pira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa Yes to Reality. Ibo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
4: Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ini. Wala ni DI taga-na.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload og pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: I'm afraid of. The thing that haunts me.
1: XFM.
2: XFM.
3: Usa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabog niya sa karsada. Nalig sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Lina Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na din ni ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Aminaw, ragud, par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na kay tuli?
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasatira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
3: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsop-sop og chupon.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Nakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
0: Kung mamino ka sa XFM.
18: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
18: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!

0: FM.
1: Oy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.

0: exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Kapitan!
18: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
17: Cool!
18: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
17: Adik! Exciting?
19: Exciting!
17: Okay.

0: man, kapitan.
1: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santo Blas Gold!
5: Ako si Jubilin, na ako'y gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naidal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, nakugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Haroldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kung gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
13: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sauna! Pagi kayo, yab!
16: Oh!
15: Sukad nga naminaw kong XFM. Kwartahan ako!
17: Wow!
15: Naapagyo kayo, yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ang imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
18: Isa ka call center agent.
19: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
19: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mapalit sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi.
2: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

0: Romino Ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Jeff! Oh! Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure ha. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Franda Bodi. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, kapag putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami na tulog na kaiko ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipan multi-car. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayos Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod at tindog kay gamingod akong tiin sa uglikod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayong Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa. Tama.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: XFM.
2: XFM.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin, ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Oh.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na inyong mga contributory, ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano, na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Ayan, so mga kabayan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, 30 consultant, no, para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
5: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ipang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister, na naka-box. At Yes to Health. Yan. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
4: So yan na, so mga kababayan po tayo, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado

0: Contact line 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po mga tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad mga kaibigan. Ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapa babae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys. Ano? E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple. Ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas yung toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal, konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ko, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman. Okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
0: nag-iiba.
2: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman,

0: Laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung mga baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm. yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, mm-hmm. yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yon. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito. No? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, mm-hmm. ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, mm-hmm. eh, isa yun, so pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din, mm-hmm. na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok. Pagka medyo advance na, ano? Maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
0: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
0: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm-hmm. Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Mm-hmm. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, mm-hmm. obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, yung mga black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
1: Ayan, ako.
0: Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan. At susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok. Ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys. Ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa. Ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, eh, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatine.
0: Oh, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
0: Oh, di ba? May mga
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang lang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
0: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
0: Mm. And dami natatanong sa akin, Do, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga, Dok, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan mo kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito para tulungan ang atin pong mga organs, especially ang atin pong mga eliminative organs. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney.
0: Yeah.
1: So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
0: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin.
1: Yeah.
0: Kasi itong supplement natin, yung Santong Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach. Mag-detox na kayo. Prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods. Di ba? At kumain ng prutas at gulay. Lalo na yung pipino. Ayan, napakaganda niya sa ating kidney. Ano? Yung sambong. At uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA. Yung Santon Plus Gold. Premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganoon din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kabayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. O gusto ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
0: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Ayan.
0: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus soft gel capsule.
1: Yan na, VisionX Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa

0: XFM.
1: Hala, oy, di mo tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Ipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang ipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Ah.

0: Totoy. Ahora la saqué pa' Totoy, mam.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si ACL Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gamin hud akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na hug Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms present.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Pag-i ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.

0: FM.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Whew, grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa Aselco. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga og appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon og electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang Aselco sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Aselco, serbisyong mapahiyumon.

0: Oras mga katropa, alas City Noibina. Good morning! Una-una sa tanan, maayong buntag o happy Sunday ka na tong tanan.
1: Iman madungog, hulay.
0: Dana, tanawa lang di hati o nadungog naman diri sa ako. Anyway mga katropa, atong oras karon na niningtak na Ananas kita sa Alas City, Jess Buntag. Ayaw kalimot mga katropa, kini itong oras, gipaluyuhan kini sa ato mga produkto. Nagikan o ginama sa Yes to Health o mga produkto nga nasulayan na sa kinaghanan. No, mga katropa, ang ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o ang atong Santon Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Mayong buntag kang TGJ, Geraldine Sumagang, mayong pagpaminaw na napunay ka San Francisco. Katong miaging adlaw, nakita na ko si Kim Kim, nagbaktas-baktas kalsada. Buot murag hapit na itong magreklamo si Rim Rim kay nga nung gabaktas man miyani nga kasiksibe anak ko. Geraldine Arcio Amaro, mayong buntag usab nimo diha katropang Amaro. Ingon man usab kang katropang Maris Ann Amaril Castillon. Mayong pagpaminaw og God bless you too. Bless and deserve. Okay, sa tanan nga mga nagapaminaw karon, we're back on ere na mga katropa. Madungog na kita sa 91.3. Daghan ra ba kayo in town ang gapang kuan ani? Gapangita kung kanus-a kuno ta mo kuan ha, kanus-a ta mo on air balik sa kahanginan. No? Well, good news mga katropa kay karong programa na to. No, karon sa atong programa naka-live na ta sa ato ang page sa social media. Ingon man usab naka-ere na pud usab kita sa kahanginan mga katropa. So walay rason nga dili nimo madungog ang ato ang mga impormasyon. Nga atong ipalabyog. Diha kaninyo sininga sumunod musunod nga mga minuto mga katropa. Wala tay mga dagkong isyo nga hisgutan karon mga katropa niining atong probinsya kay sa pagkakaroon ng atong probinsya anaa pa man sa anaa ra man hinoon no sa kining tawag ani kining malinaon nga province sa Bagusan del Sur. Pero doon na tayo mga isgutan, mga katropa, nga pipila ka mga gagmaing isyo nga makaingon ta nga local issue ra gyud, no? Sama na lang ni ining mga paningkamot sa ato ang mga kadagkuan sa probinsya o diha sa kuan ha? Diha sa may Esperanza. Matod pa doon ako noy nagreklamo mahitungod sa ambulansya. Sige ko no, kung doon na mo'y problema diha. Unsa may inyohang, sa atong mga kalungsuran ha, kung doon na mo'y mga problema mga katropa sa serbisyo sa ato ang mga kagamhanan, gikan sa barangay, ngadto sa munisipyo, pwede ninyo nang idulog nga ni sa ato ang sibiyaan mga katropa, kaya aron na mahataga nato og katinawan. No, parehas ani nga sa Esperanza, dunay nagreklamo karon nga wala kuno sila kagamit sa ambulansya tungod kay matud pa walay gasolina or ang pasyente pa ang kabanay pas pasyente mao'y mo gasolina. Do na bay mamugod ni nakita nato sa social media mga katropa. No, ato ra pud ning gisundan. Then nagpagawas karon ang Esperanza. Wait lang ha, ato ning tanawon na klaroho nato kinsa tong page nga nagpagawas bitaw og kining tawag ani. nagpagawas og informasyon nga katuligi walay mga bayranan diha sa maong mga kagamitan. So ato sa ning siren mga katropa, ang itaon na to ning page mga katropa kay aron usab nga adara, oh. Esperanza Medicare Community Hospital, pampublikong pahibalo. Libre o walay bayad ang gasolina sa ambulansya. So, wala, hindi ay. Ay, kanira ba si Jumil Colon? Tagakatmunon ra ba ni siya? O niya, mas maayo po ni nga, masayod yun po ni siya sa mga kasikas dihang dapita. Eh, basin o niya, baga... Ganahan di ay magsakay-sakay si Jumil Colon og ambulansya kay musuroy sa iyahang kaumahan. O di ba? At least walay bayad kay wa may bayad ang gasolina.
2: Ayaw!
0: Ito, ato ra lang ito. Kini nga mga pahibalo mga katropa, gipublikar ni sa maong hospital, no, kanang atong hospital diha sa Esperanza. Oh, gipahibalo ni nga kanilagi mga ingon ani kay dunay mga nigawas sa social media nga usa sa ato mga kaubanan sa buhat nga didto pud siya nagareklamo. No, so atong nakita nga dunay sumbong ngadto sa ilaha. No, GM Pascual. Good morning idol, wash out diri San Agustin, Bayugan City. Og sa ako anak na si Kailin og kulot. Oy. Mayong pagpaminaw ni Kailin og kulot diha sa may barangay San Agustin, Dakbayan sa Bayugan. Ah, magbinotan mo Kailin og kulot ha. Dili mo magpabadlong sa inyong mama. Okay, basta magpabadlong sa mama gani. Na, kabalo na ba yung good ka? Unsa good ang ba-ba's mama? O, munang kini mga bata, bitaw no? Bata pa ni sila, pero... Kanabang nakakuha na gini sila? Nakakita na og masinggan, nakakita na og mga rapper. Okay mo, mani mga... Mo, magiging ni trademarks mga inahan. Yaw-yawan sa buntag. Ayon! Daw ba ngamurag masinggan.
2: Ayaw!
0: Maugid na ang mga mama, mga katropa. No? Anong ay na lang gid mo reklamo diha. Hindi mo gusto marika, di mo gusto mayaw-yawan. Nahala, dili magpabadlong sa mama. Okay, bisan pag naadi as papa, under maghihapo na as papa.
2: Ayaw!
0: Wala gihapon. Ang generals panimalay, wa gyoy lain ang inahan og ang aligi ang kuan ang ilaw ng tahanan.
2: Ayaw!
0: Atong oras mga katropa alas city 18 na. Mayong pagpanimbaya diha kang katropa ng Jeremias sa Muralde. No, ingon man usab sa ato ang mga suking tigpaminaw sa Dakbayan sa Bayugan na mayong buntag ninyong tanan.
3: Good morning!
0: Sa ato ang mga nagapamasahero karon, labi na sa bisan unsang klase ng mga sakyanan nga nakamonitor sa atong programa, mayong buntag ninyo mga katropa.
3: Good morning!
0: Ako usab pagbati diha og mayong buntag diha sa may barangay Magkiangkang sa ato mga listeners dira, no? Labi na sa mga Sumagang family, mga Villabito family, kinsa pa man itong mga higala diha. No, mayong nga pagpaminaw ninyo diha mga katropa. No, hinaot unta na nga malipayon ang inyohang mga adlaw. Adlaw karon nga Domingo mga katropa, pizza disi at risi na. Oh, pizza 3 na ning bulan sa September mga katropa. Pila na lang kaadlaw mga katropa, mo Oktubre na pod. Human sa Oktubre, dinhi na pod manggawas sa puning klase-klasing reaction sa social media. Mahitungo dining kalag-kalag. Kaya ang uban bisag wa na matiyan na nagkot man gihapog kandila.
4: Ayaw!
0: Ngayon kag makapangutan na kag ngano na nagkot man ay siya wa man ay siya na matiyan sukad.
4: Ayaw!
0: Sus, kasing-kasing maneng nabuak.
4: Ayaw!
0: Kaluoy po din taon, bataa. Yeah, mora ba yun taon eh, ipanggawas mga broken-hearted nga mga kuan bitaw, mga batanon. Katong mga sawi is pag-ibig. Ah, moingon dayon nga mao na gyud ni ang adlaw sa ato ang pagpanagkot.
4: Ayoy.
0: Oh. Ito ana na nagkot naman dayon og kandila. Ah, Randy Santisas maayong pagpaminaw kang kang King Rodriguez gikan kini ni Randy Santisas. Maayong pagpaminaw diha kang unsa man ni siya? Halang don gyud ni siya kay King man.
4: Ayaw!
0: King Rodriguez maayong pagpaminaw. Mapagbati mula kay katrupang Randy Santisas. Oh. So mo break on atas makadiyot mga katrupo. Magkukabantay sa oras eh. Mo break on atas makadiyot human na lang nini nga mga pahinumdom. Mo balik kita mga katrupo aron sa pagtuki sa mga impormasyon nga atong nakalap sa atong probinsya. Ay mo gawa kay mo balik ra ko mga katrupa.
5: Bullseye. Bullseye.
6: X-FM. X-FM.
5: Kung maminaw ka sa X-FM.
7: Par-parali pa, kumpar. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
8: Exciting!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Ambot rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
10: Ahay, ambot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yan medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
17: Oo.
18: Exciting!
17: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
18: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
17: Lahig yun. Basta naka-turbo.
15: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clabuwasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Si Ray Alintoon sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines. Si Ray Alintoon sa programa Bullseye.
1: Mga katropa, alas 7:27 na. Welcome back sa itong programa nga Bullseye Sunday Edition. Mayong pagpaminaw diha kang Sir Mark Gabor, ang atong former principal sa ato ang Barangay Usminya Elementary School. Nga kasamtangan na usab karon nga atong education dean ba? Lisoda ni mga term nga nani ay. No, ang atong instructor usab diha sa ato ang City College of Bayugan. Abtik nga kuan ba? Usas mga instructor sa ato ang bagong college, no? Sa ato ang Dakbayan sa Bayugan. Basig makaingon mo diha ang di pa mo interesting diha sa ato ang eskwelahan sa CCB or City College of Bayugan kay bag-o pa. Atong hinumduman nga dili basihan ang kadugay sa eskwelahan, no? Magbasi ka na sa mga instructor.
2: Tuklok.
1: Unsa naman ni similar James? Kano good night naman ni lutang lang. Karon pa mao pa itulog. Taro na daw, mahug ba kas mangga, mahug kas marang. So muna siya mga katropa, sige na ikaingon ko pa nga para sa ako lang opinion, no? Daghan mo tayo madunggan nga mga kuan ba, mga batanon nga atong encourage nga diha mo eskwelas dool. Gusto magyan sa sila magpalayo. Pero atong huna-hunaon mga katropa nga kaning mga reply lagi sa uban nga bag-o pa man ang maong eskwelahan, so di isa ko diha, labi na katong dunay mga kaya ba, no? Ang uban bisag way kaya, pretentious gyud. Magpalayo-layo gyud, tanawa karon. Wa pa na human ang semester to, ana gakalisod nagbugas. Gakalisod nagbugas kay gusto man gyud magpalayo-layo. Gareklamo na sa pamiliti kay tuwa sa kuan. Tuwa sa layo nag-eskwela. Tuwa gyud kuan dito. Nagpakuan ba kana bitaw nga na nagbida-bida. Tuag yun sa kuan in town, tuag yun sa layo, kay gusto yun nga malayo, gusto nga kuan kuno siya, ma-independent. Los. Nagparehas mo ni John Madria, kay bisag si John Madria, bisan pag unsa ka kuan, maugid na siya. Nga bisan pag mag-inusara na siya sa iyang kinabuhi, kaya yun na niya. Pero katong ubang mga estudyante na gusto magpa-independent ko, no? Ayaw sa mo pag-kuan-kuan, pag-bida-bida niya. Kung wa pag-i kaya, samot na ang inyong ginikanan. Samot na inyong ginikanan nga wag yung halos po ikabuga na ayaw na lang sa yun pasalig-salig. Gimugna man ka ng atong eskwelahan diha sa Dakbayan sa Bayugan, gituyo na siya kay aron usab nga kanang kadtog yung mga nagakalisod, katong mga pamilya nga di gusto magkalagyo ay at least na idol, no? Oy, si katropang John Madria, shout out matod pa sa iyahang mga higala diha sa Marcelina, labi na sa Madria family. Og kang Amara Blair Buho Sukubos. Oy, ang akong palanggang pag-umangkon. Mayong nga pagpaminaw, diha kang Bibi Amara. We miss you. I miss you, Radi Ay. Oh, kang sa mani, wala mi pliti pa doong school. Ah, los, why pliti? Himuon pag yung why pliti pa doong school. Nay, boarding house dito sa kuan. Ah, nay, boarding house dito sa Nole. Oh, ang Nole karon daghan na pong mga boarding house ba? No, daghan na pong tukod dihag boarding house kay... Kada bang makaingon bitaw tang opportunity usab nis mga kuan ma opportunity usab sa mga dunay kaya nga mag boarding house, no, mo na nga naagyud ni sila. Ari Canto Mayor, maayong buntag usab nimo diha katropang ring. Ang akong sangay is kanginan. So mo na siya mga katropang oportunidad na usab kini alang kanatong mga kabos, mga katong gusto gyud nga kuan ba, katong gusto gyud nga mahimong convenient lang sa ilahang matag adlaw, no, kay lisod kaayo mga katropa nga labinas mga anak karon ba nga gusto gyud magpagusto nga didto kus kuan kay kani ani ang ending day wa panahon man ang first semester sa school year to ana. Nagkalisod na, gusto na mo uli, kay magkuan na lang kuno, bayuga na lang kuno mo eskwela, kay olagi na. Kanang tawag ani. Wala na'y pamiliti, kapoy, inig-uli, maupay, magluto, da, mirisi. Shout out sa among CCB College Administrator, Attorney Maya Gatilio. Ay, mayong buntag tuod ni Attorney Maya. No, ang atong maabi-abihon o maanyag nga CCB administrator, no, diha sa Dakbayan sa Bayugan, sa atong City College o Bayugan. Ato ba ning mahimamat usahay, naaman gihapon ng kanang pagkami maabi-abihon. Georgine Mariano, good morning ya. Isa man ni si Georgine Mariano. Ano ko nakako? Ay, tanaw, nakahinomdom. Ay, nako, ning ato ang daghan bitaw kay tag mga kuan ba? Kaning daghan kayo tag mga higala na ba, no? Murag makakuan na ta. Maka libog na tas mga pangalan pero sa mga naong di na malimtan. Mayong pagpaminaw diha sa may barangay Magkiangkang, ha? Labi na sa mga Mariano family and Kadzaw family, Salas family, Alaba family. Mayong buntag ninyo diha. Kumusta man, ahaman mo. Papalihog kuno ko diha sa ato ang radyo kung nakaabot na ba diha. Amo dai pahibalo mga katropa hang ang ato ang kuan, ang ato ang tawag ani. Ato ang 91.3 pwede na ninyo mabalik og dunggan tungod kay balik on air na kita mga katropa. Kumusta naman kadya iya? Okay ra gyapon bisag karamukat na. okay na lang. Pormar man nato ani moy maalaan. Pero atong bulsa ani, wa gagkaramukat gyud. So muna siya mga katropa. Sa mga anak ba, labi na karon kay mubalik na mag inigbalik sa kuan. Inigbalik sa panahon mga katropa nga doon na po enrollment, doon na po graduation, no? huna-una agyon ninyo sa makadaghan mga kabataan. No, nga usahay dili sa tanang panahon nga ang atong ginikanan makaprovide gyud nato sa gusto nato. No. So dili kay nato i lugar ang ato ang kaugalingon.

nga dito mo eskwela, nangita ka og mas standarte nga eskwelahan, which is para sa ako lang. No? Ang pag-eskwela, dili. Ang eskwelahan, dili na mag-matter sa kadugay o kabag-o, no, sa iyahang sa iyahang dagan sa panahon, no, magmatter gyud gihapon na sa mga instructor nga kung maayo mo tudlo ang mga instructor, oh, do na pud kay daghang matun-an. Or bisan pag maayo mo tudlo ang instructor ug ikaw pud bulas tog pa eskwelahon, nawa gyud gihapon na bisan pag unsa ka indas standard na imuhang giskwelahan. Kuya Brad, kuya na Brad pa. Pa-greet ko sa kuya asawa ya nga nag-birthday karon si Model Munter. Oy, mayong pagpaminaw ni kuan ni Kuya Brad. Oy, pa-greet sa asawa. Birthday sa imong asawa karon. IPM lang niya ako uga. Doon na nay ready na ang paniudto diha. Ayoy. Oh, asa man to atong happy birthday dire ato ning kantahan kay may na lang usab nga malipay usab ni sa iyahang adlaw nga natawhan. Okay, alang kang Madel Munter. Happy birthday ni mo diha katropang Madel Munter. Ingon man usab sa mga nag-birthday karong adlaw, pizza 13 ning September. Birthday pod nila SM og ni Sir Lee. Hala, happy birthday dai sa amo ang manager og sa amo ang kuan. Sa amo ang news desk. Oh, daghan ang nag-birthday ron na. Wa na na hinumduman kay giuna-una namang good ang kaon. Ay. Ay, yay yay. Hala, happy birthday sa among station manager, Sir Ray Sorabaskis. Og kang katropang Limuel Okay. Og ingon man usab kang Madel Munter. O kinsa pa'y mga nag-birthday diha. Hala, sabay-sabay tayong kumanta ng happy birthday mga katropa. Handa.

sumoto siya mga katropa. Happy happy birthday sa kang katropang Madel Munter. Happy birthday usab sa amuang station manager, katropang Ray Celeste Surabasquez o katropang Limuel Pagalaran. Okay. Almurag apil kian no? Kian si Bial. Ah, 11 pa iya, 11 iya ha. Human na iya ha. No? So, Tracy naman ron. Happy birth man sa tanang mga nag-birthday ning bulan sa September mga katropa. No? Ako na lang mga panghinaot nga ang inyuhang mga pangandoy, mahatagan og katumanan og ang inyuhang mga planos kinabuhi, no, mahimo kining mo prosper pinaagi sa inyuhang gipangayong pabor sa atong kahitasan. Mga panghinaot nga untana sa inyuhang matag-adlaw nga panglawas, inyong mabatnan ang kahimsog aron sa kanunay baskog mga katropa. No, maayong buntag kang puy-puy. Maayong pagpaminaw. O, kumusta mo ka diya, puy? Maayong pagpaminaw sa nimong tibok pamilya usab.

0: uli sa katmonon kay daghan pud bayagi pang mingaw sa inyo. Julian Casiano Gobiay Otasa. Good morning, Dol. Watch out from San Juan, Bayugan City. Uy, maayong pagpaminaw diha sa may barangay San Juan, ha? Kumusta man inyohang kalsada diha? Last time diyan ha ko diha, murag okay-okay naman to. Nalay naguba gamay. No, maayong pagpaminaw. Usas mga bibong barangay pudning ato ang kuan, barangay San Juan. Okay mga katropa, mo break una tas makadiot. Ato lamang ipaabot sa biya kaninyo. Kininga itong mga importanteng mga painumdom. Alang sa kaimsog sa atong panglawas.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M
2: X-F-M.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Sure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Sa muna yung gimintin ka ron.
6: Ni Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang siyong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-iigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin akong gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Poolside Weekend Edition.
1: Oras ato mga katropa, alas 7:51 na. Mayong pagpaminaw. Oga, good morning sa ato mga katropa. Nga nagapaminaw, gihapon, hanto nining mga orasa. Sa mga bag-o pang nakakuan ha. Sa mga bag-o pang naka-tune in. Sa bag-o pang nakasilip sa atong live program. Mayong buntag ka ninyong tanan mga katropa. Mayong buntag sa tanan ng mga nagapaminaw diha sa ato ang 91.3. Ingon man usab sa mga nagapaminaw sa 95.7.
2: Good morning!
1: Ah, hala, good morning kaninyong tanan mga katropa. Ingon man usab sa mga nakasilip sa ato ang mga live program sa social media platform. No, sa ato ang pizza karon, pizza 13 ng bulan sa September mga katropa. Once again ha, mayong pagsaulog sa adlaw natauhan sa ato ang mga birthday celebrant. Nga mong station manager karon mga katropa, nag-birthday. Dugang katuigan, dugang kadaugan sa iyahang kinabuhi. Ingon man usab si katropang Limuel Ukay. Napatos si katropang Madil Munter. Si Kiano Sibial katong Pizza Onsi. Daghan ang mga nag-birthday nining bulan sa September mga katropa. No, usay gyud kini ka kanang special nga bulan. No? Kada bulan na amang kuy mag-birthday, sumuna nga kada bulan pod ang special mga katropa. Kay kami human naman mi atong miaging bulan pod. No, so salamat kayo SM sa among station manager, salamat sa painasal. Ayon man usab si katropang Limuel Ukay. Salamat sa inasal. No, mang inasal nga nabusog gid in town ming tanan. Dili na mi mukanta og sanay mabusog mo kaming lahat. Okay, nabusog naman kami. Atong nakadawat sila sa ilahang mga pahalipay. John Lloyd Perez, maayong pagpaminaw. Wendell, Wendelin Kunikon, good morning katropa. Gloria Basadre Iglesia, pre, i-greet na ko ako ang mga igagaw sa mga Iglesia family. Nami diria karon pre sa Loreto. Sa pangkat, salamat sa pagbasa pre. Salamat usab kayo pre, maayong nga pagpaminaw ninyo diha. Katropang Gloria Basadre Iglesia. Sa mga Iglesia family, labi na sa mga Iglesia family karon nga tua sa Loreto. Sa pangkat, hala, amping-amping mo sa inyo ang suroy ha. Sa mga nagpadulong o kadagatan karon na orasa, sa atong mga driver ha, pag amping gid in town mo. Sa mga padulong mag-celebrate sa ilahang adlaw natawhan dito sa mga kadagatan o asa pa mang mga occasion area, no? Occasion venue, hala, amping-amping mo mga katropa. Guy Ichabis, good morning Sir Ray Alinton. Happy Sunday and God bless. Salamat kayo katropang Day Ichabis. Mayong buntag usab diha kanimo. Okay mga katropa, balik ta sa atong hisgutanan kay naana diris Geraldine Sumagang. Basin unyag mayawyawa na puntaan. No? So dirita sa ato ang laing topic mga katropa kay human naman lagi ta aning kwan. Palihog ko no ko Harb, ato to i-play tong ato bitaw i-background tong pahinomdom sa Medicare Community Hospital sa Esperanza. Kay nakadawat lagi ta og informasyon mga katropa nga dunay nagreklamo bahin lagi ni ining kwan ba? Nanguli mao ba? Wala ko kasayod ti, wala namang good na siya update sa ako ah. Sige lang kay ako nang suruyon.
2: Good morning.
1: No? So, kadtong nakalabay ng adlaw, I think Bernice mga katropa nakadawat ta og impormasyon gikan pod sa atong mga kaubanan sa buhat, no? Dunay nagreklamo nga wala kuno siya na entertain sa iyahang hangyo nga mugamit or magpaserbisyo sa ato ang magpaserbisyo sa ambulance dihang dapita sa may lungsod sa Esperanza. Na kun kini man tinuod dili angay nga ato ang pahiluman mga katropa. Dili angay nga magpakahilom lang ta kay kining mga serbisyo sa gobyerno nga matod palagi wala kuno siya na serbisyuhan kay walay pang gasolina o walay gasolina. No, I'm not sure kung wala ba siya giserbisyuhan kay walay pang gasolina, pero siguro sa atong nabasa nga wala siya na serbisyuhan kay walay gasolina. Pastilan in town mga katropa. Dili naman ni karaan nga problema, dili na ni karaan nga kining reklamo. No, ato gani ding basahon ning iyahang kuan ha, ato ning basahon kamatod pa diri o. Paminaw mo. isa kay unsa maning namay musapaw. Oh. Na ay ingon diri nga kanang hospital sa Esperanza Agusan del Sur, palihog ko daghan kayo nag-PM sa kuan dito ni sa atong kaubanan kuan mga katropa. Kaubanan nato sa buhat. No, daghay nag-PM sa iyaha. Unsa ka tinuod nga ang pasyente patubilon at disir mudagan ang ambulansya. Unsa pod ka tinuod nga bisan anaa ang ambulansya, muingon nga walay driver. No, mao ni problema sa uban mga katropa. Ay matod pa katropang John Mil Pipito Buntilaw. Matod pa nga unsa ka ni katinuod ning ilahang mga kuanda, mga report or mga sumbong kadto sa atong mga kaubanan sa buhat, kaubanan sa media. Kay sa ako lang kami diris bayugan murag ambot og naa pa ba ingon ani nga problema. Kay so far sa ato ang dakbayan sa bayugan mga katropa, ang kuan diha ang atong ambulansya mukabat na sa hapit 20 ka mga ambulance, no? Ya, daghan pug mga driver kay matod pa sa atong pakighinabi kang operation chief of operation Sir Jojo Sulit. Kompleto man sila. Onya paspas pod ang ilahang operation mga katropa. No, diri sa Esperanza mga katropa dunay sumbong bago lang. Sumbong ngadto sa atong kaubanan sa buhat. No, nga matod palagi ko no. Wala maserbisyuhi ang maong pasyente or pamilyas pasyente nga nihangyo mga katropa. Minaw diha katropa nga John Mil Pipito ha. Oh, kay basin ikaw pod mga kuanan, maingan yan. Ay, mga katropa, alas 8 na. nalimot ko. Alas 8 naman di ay. Mo break ko na, tas makadiyot. Ato ni nga padayunon lang, inig balik na ako mga katropa. Ay mugawa unsaon man nga da magintay sundon ng mga oras, no? Mubalik tas paghisgot ni ini sa akong pagbalik mga katropa to ni padayonon. Standby lang kamo ha kay mubalik ra ko man lamang sa pipila ka mga minuto.
0: Bullseye.
2: X FM.
3: Kapitan Ludi.
4: Siya man urak.
3: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
3: Nge, exciting?
5: Exciting!
6: Ikaw
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Muabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung muabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80.